0: mome ka fali ni anya dumeni kala mala nya rere ma ala ma basi duna ana mande jamana mali ko
1: assalamu alaikum rfi mande gan soro ko jamga adama sangare ka bo ka chola ko dubar jamana na ba kombe se kan nan gelde chama chama e keren keren ya sel ni horla mi yere se rese za a gelen ko ne atina dam mal dorom malla ka gelfe jamana no bebe na gelde sorala sabla diga minu be bo malla ka na ko dubar jamana ani senegali abena ke sababu ka ale be kale o dombe gelde dole dole ke alaka kunje ko nyima yirana alaka hakil nyen man do ma walta be siga sabar cuya mina ka faraj jamana deuna
2: anga soro ko jamkan be kunje ya ne ka foli be alama ne kala o bela geniye o be siga jamkan soro ka lame borolo sanfe ma tumi rfi tumi fe nono be siga ke sababu ye chugodi sanga ka siga yiriwa soro anga jamkan nata amna na kuma ode kan o babu min kera la gere bado sigi kunye salidula senegal jamana kono alaka ambe logo mere.